Leilana. Garil bulwe nama walagwe. Gomil bular yardabula. Waranjirigani ngana. Ngaribagu wugawagu. Ganungagwe. Giriang inda gomu wugawangin. Gariao.